Para sa ulan kana man Tuhan, awin Tuhan jihangon laan, ok jihawa manitam, panak paharinlim, ngabantam na pia-pia, palong te, surat Tuhan nalang agreement telo lewi ani. Aku ingin ay tamlim, ala age, ala dena, ala sayuman Tuhan. Lewi ani daun Tuhan, agreement telo, ak ala tiala maring kelesing, tulan pat, joji, atang jo puluh dua. Nuni dahun surat Tuhan. Pahawana Adam dawa Hawa. Uwanan malina Hawa dahin nganak ji anak. Arana Kain. Ken Hawa akui wala ji anak laki menasi Tuhan. Menuanan andawa nganak pa Habel harin Kainan. Habelanan iha alang petubo duba dahin kading mendawa. Bi Kain nak luma tua iha mendawa. Tegu jidau an Kain arinah uli-uli lumana dahin maok nak mentuhan. Nurai Habel laho anak geri na anak kading alang madung. Ihati anak kading na alang una-una. Melu lelana Tuhan tek kat alang an Habel ok. Di anun Kain kat alang na ok nusina ala kasena. Palalau bungat lelana Kain dahin ta'ui tua na nang na. Kan Tuhan man Kain. Na nun ka bungat dahin ta'ui tua nang ka nunan. Iha ika na alang sayu. Nusi nang ka jiak jam na nunan. Bi awi ika amna alang sayu. Sala ati ute menga teba kataman. Iha pa nganap nasa ika. Di sayu impekalana kan Kain menhabel harinna taena itu haluma beka tegu dawa tai haluma ti tenub an Kain nanukunna Habel harinna alang dauk ati dahin lamataiha kan Tuhan men Kain no na hari malang dauk di kan Kain nyuai nusi kujam barang kui pubo harik ya. Kan Tuhan kat nun alang u imna ani daha harim ute mendeng akui menalam tanah kerai ni ika tulah dahin ak uga te usun tanah alang awam mesok daha harim ani.